0: Alibaba Radio Jambo.
1: Na ikifika Friday huwa tunaita the love zone party, na huwa siku hapa peke yangu. Naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi.
2: DJ Juice da Marinita.
1: Marinita fanya ile kitu.
0: Radio Jambo. Watch us

Nairobi, Kisumu, Mombasa, kote Kenya. Sauti moja tu inatawala usiku. Wewe ni Masharia.